Christopher Martin kilone kambaglam video titi me wancha umia gikine wadongri ka maron pia riwe tek mita yari wancha mukene ka duk chen borga kenyo nama chimtu tuwe noto biar biar nguya na chela biar ya bicha bichele bichele ngome rao birkar mite tewa ni ino matini wako tuwa birkar mende nguma lanchi meka meko na iti tewa dek mabaya tak bine mamit wawinyu kin mono purkare ki waka kenyo iupe mitir kibe ni kwanyo uwe chel muzika chel metamu ni ulto warama bane birkare amenyu wako ni kwiri ilo mviyo nama chimtu tuwe not a biar biar nguya na chela biar

je pas des mains vous pécher romane lo ma wa e bi nga wala ki pa de kan ke mir ki kare min wax ko kuy tu man easy lam beuri Jono genke abu chawa me gikine aduk chen chen ta wayire be bye bye now do ko yor ko makka may ko gir ma pere tek enati ne nani e bir gi kayaru men nani yin mayti wo ka kenyum e gwa ho tutal lo tiyan mudigi we enini atik we jemu

0: dole chimba ka wacha bere bye bye ka kala video na manoto bere bere ngwana cha
1: ndi taka ka mo bere bango chaka nga bise tu agara ko nese za kasta mo ba ko ba ko che
0: bile bolongi te ko mo ka yunge ruenyo dole paton otoki ma repair bor le video hello yes
2: driving one
0: very good

Yes, and when you need ni better wear, ni niya kay di may kibikelo ni, dog di may ring. Kaya di may okelo niya kay, berkin niya kay ping ta jollo, eka ta ko niya ka po yung biru, kan gert wotia bear, uyala yala may yobo, arab ko sa tiyani mero tika ra chel, niya ko bet pake, katinu burbor tiyan, dag di ko burbor tiyan, rio yun pa. What made you aware ni chau kerja burbur chau kerja jopo burbur chau kerja purpur ni di chau kerja jopo purpur ni chau kerja nyala berdia chau kerja berapa video amun kita minute tinar karja kerja ya bor bor tona.